Namora. Abaluskaluk, awmagaluk, abaluskaluk, awmagaluk. Lululuk pisinta pengay na awmaluluk pisinta kadum na awmaluluk pisinta losan na awmaluluk pisinta pangkos-kos na awmaluluk pisinta tiga putong na awmaluluk pisinta lalosan na awmaluluk pisinta sunaka pafay na awmaluluk pisinta matalilaw na awmaluluk. Matapay na nga fay sopon so, fay sopon musun eh. Takan umumati, FM mo ko, MLS, laman ka pewta ka mati.